Kailangan para sa iyo, Lovey, dahil sa iyong larahman talolim, ya. Majoran to kanyang tandang pasok laan te daw ani. Okay, dani hati gate. 5 da bulan 6 duman 2026 hati gate daw 5. Okay, nalang ko sambara sa kenap man DJ ba unalo grita malam segment tam alang unalo. Hati segment ngelarang lo

nyenang sayu hadi kelatinan. Mangsa pesat-pesat kuman dadah. Mangkelok, mangpanok dahin kelunan lahu. Nyadu ilan-lan. Beli umak, beli kelitak,

0: YFM 101.3
1: YFM. Ay, nananakadi na pa ako po, Ken. Mahalo taga. Nakadispitan. Krim salam, ha? Krim salam po.

Ay, kita na patun mo dah kapasod, handphone, email, Facebook, taga naman na maja. Nga guys, sa pasapa. Kita sa manan mo, ati man siya, to na mo buruba. Nanti sida, bisi ati jay, sida uli nga gautay, kanda man na nga gay kita. Siti agi, anang ka pasod ka muntang mat, baka numo tingki, ari pengada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya muna ditemu orang, pesanto, area